NCIFM, the spirit of Manitoba, Gary Morris. Kagi sinigamot headed for heartache. Sinigate niyo nigamon tamatsigi ni ko na sinanyo ni sa pagkagamina ni Anugisagage Red River X. Sagamina kitago.